0: Krusty Slime.
1: Let's clean your lounge today.
0: Gems and spots,
1: say bye-bye.
0: Expert care is on its way.
2: To make your lounge feel fresh and new, all you need's Electro-Dry.
3: Dry, Electro-Dry, Electro-Dry.
4: Tōko nā tapu, lahi, pia kalasikeke, Koe mea e taha, koe paanga, Te mauhanga welelei, maua paanga lahi. Pia ku te alu ki tā ofa e ngahi mea koe ni, Koe whi awaki, Te filifili pe kakai tangata e fonuani, Ki whewhine o ku talavo, pia ka ita bea he hoa, uri aki, a ka aho e taha. Fere a kakai, Moi kakai utu e whaofo o whaange, pia wai nau paanga, Pau nau ngau elelei. Ai koe ngahi o tua e ni koku hinga kia e folofola. Te mouhiki fonua mai, ki e fonuani, lahia e ngahi mea tene hanga aveho mo manako. O to'o mihe o tua. Pea si isi I rewa, ai lo tu. Ai goe na tau tupu hake ai tonga. Kai ave rewa e tau tolu e tau taimi, mo e tau paanga, mo e tau mea kotoa pe. Ai mea koe kutotonu ke tau oange ke o tua. O ange ke ngai ai tori koe ni. E alu lewa e tau whanau a tau tua, ka paike ke tau tokanga ki ai. E alu lewa tau whanau o filifili he ngai o tua koe ni. Pe koha ngāu e lelei, pe koha tau pehe, pe koha fukumea lele, koha ngai tēnā o ngāu e whaumai nau paanga, pe koha maoha no ki kaumea, koha whewhine o tō maalie, aluai e nau whakaukau, pe koha li aki mai e whangahoa, moi whanau, lahi au pito ai ngāhi mea ia, pe a whaingo fua ke nau tō ai, I he ngai o tua mohono lahi o e ngai ai tōri e fonuani. Ko ia, ko kupehe ko e au, ko e mea mahu inga taha, ko e lotu. Pe ko e tau tui, ko e faith, ko e atau dolu. O tau kehe ai me kaupalangi. Ko e kaupalangi una osi fili benau dolu ia. Ko e keu tui au ke otua. Ko tau tolu, na e whaka malohi ki tau tolu ia, ka pauna ke tau loto ki ai. Pea tau tupu hake peo anga ki ai, o tau ilo I tako e mo onu kua e otua. Ka e ngahe ahoni, ko tau fili tau tohe ngahe mea kehe. Maha o ko mou mea I pe ngahi mea kou tau whiri tau toria he kuonga ko e ni. Ha ureva a se tane ia, I he taimu kou ku hiki whanua fo o wai ha taha kia whetu, ha ureva ia kene tā keti mai. Ko inga kene hanga lohi haki I. Lohi haki ia e whamiri, he koe mea uruak pe au ne whi mau ia, kene hanga maumau I koe maumau I whamiri. Ko ne whi mau, Kene hanga o kaiha asi e ngai whamiri o maumaui, tamatei pane hanga I a whaka auha. Pea kia te au e ku whaka kau kau, ko tau tolu pe ia tangata o ku tau hanga o whakango fua a se tani ke hao rea mai, kene ha o talamea mai, kene hanga o taki hei ki tau tō mehe mo oni, He kouhinga he nai osi fō ia. Na iku nā ia he iko si sukalaisi he kolosi. Pea kune osi iloi e ia. Ka oku hau ia une iloi ia ki nau tōko kake nau fuumui mui ke eiki. Ko ia ia u hau ko whinga mai kwe fuke nau iloi nau tōko. Ko mea ku mahu ingai ke tau hanga ko I tau whanau. Pea whaka loloto e nau tui ki he eiki. I he angai nofo e whamiri I api. I he whonua fo ou. Pea langa re vai. Ai fare o e whamiri I he maka, ai ako maka, ai ako sisukalaisi, ko ia ia ai malu anga. Pea he kai ke tau tōai, I he ahi ahi ko ia ai whiri.
5: Malo opito no wela masima, pea ko tui ko e ngahi tokon wha fofa ko ke o mai he whiawhi ni ku whano ngoa mai he ni ihi ko ni nau tuku te linga mai ke whano ngoa ngahi Ngai I whie mau ko ia, pia mui ngai toko ni ko ia. Kai kehe ko hiko e tau taimi, te u aturewa ki fu hiwa ko e ni, ka te mou tōko toa pe ku mou kei a mai mo whanongoa mai tau pulokalama ko e he whia fini, whatawange pe ku mou mau hai whia flelei he ahoni.

0: ilea faa I unga o loo faa ilo aile faa sao ino le suafa matai o lewa tea polate e wafosi ile la auli ele maali atoa. O lea faa I unga na mafua mai ile talo sanga ali ima faipule o fio anga o fangaee sa sina maletui na faa uru li faa msinonga ele masino o manti o le tausanga umabae sa ta talo ai e faa maonia male sitala le suafa la auli ele maali atoa o loo suafai lewa tea polate e wafosi. O le mai o ilo ilonga le faa msinonga I mauna tu inatu e tu a wai. Na faa maria ina ili faa msinonga le talo sanga ali ima faipule. Ona ua tala feangai le talo sanga male tu la fono. O faa msinonga o fanua masuafa. O le tau sanga lua o lua o. Ma tau teunga le tu la fono o fanua masuafa le tau sanga lua o lua lima. O le tau aofianga le paa le mene le asalua. Na saa unu aile fonga fitalai ma ave le tu alalo. Ile taitai o le itua ngai. Le sunga tu ila epa lupesoni aisa ilele maria lea ngaui. E faa tutau ilo na taa ua le suafa la auri ya le maria toa. Inisi ona saa unuanga ma faa sara launga ilunga upenga ta faa ilangi. Ai wata oto le faa iunga le faa msinonga ofanua masuafa.
1: E faa iu watu se faa mtalanga le nfoa le mtaa upu nenei. E fi toitonu ila ufionga le taitai o le itua ngai. Ono se mtaa upu sa e fi na winga ngai se tasi ofufonga fe talai. Sa no fo ielen fo nenei. Ae wa faa mawina fo I faa maumaunga o fo nutanga, hen sa. Mo wa te tau loa ona fo se tapu. Peitai wa umata wina wa e fina wina mai e ala I upenga te failangi. Ae wa inei le maota sa amata lia ai. Wa mai ona taa pari fo ngafitalai se faa maumaunga aloa ia faa li tula fono. Ma ilo ofisa o faa msinonga fanua masuafa. Fatasi ya ima le pepa palota sa tau waili suus fono. Nganga ifo maunga no mele tolu ili paya ingale nei. Lea uavea nei mataitai o le maalopo o le palemia. Ilona faa nga ina o le suafa la uli ya le mani etoa. Peitai wa tatau loa ono ya ise leo fufonga fitalai. Afai lava e te sila fia ina iai pea se isi la sanga fale tu la fono. E te lui ina ai le fai unga le fai msinonga fanua masuafa, remedy, o laule na fai unga saoloto. Peitai ono se mta upu sa e a matalia lui ina titono le maotale nei. Ai ua fai umai lunga wai alesi fasala lau, ono umanatu lea, o se mta upu ua fai pisa pisa o, ma ua vasanga male maloso tu la fono tu ma uiva sfuru male tasi, male iva sfuru male lua, winga faso e saa. E te tau fo ia e tātou suyo le pale mene o na amana ia I unga o faa msinonga. O le isi tu tino fe faata ua ngai o le malo. O le ala leo tu alalo atu na nfoa, le anga ua tautala ngia unu lapa lapa e tusa o le amata upu. O le tū tā ua e lio lio iai na fua I laua fionga, o na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in tā upule nei. O le fautuanga na fua I laua fionga, o se tā o velo alunga il parliament le nei, tā tō whafifi le mū le atunu. Sā mō le atunu, sā mō fōi o le ainga, ua feso tā I o na ngafa.
0: Le fionga le fonga fitalai, le tofa au apa au muri pola alu itafua.

0: Mai Amerika wa whai asa whaamataa wale Palestine o le atunuwa Donald Trump I soa se atunuwa fa soa soani ia Iran pe whai PC si whaata si fo'i ma le atunuwa. Taa wale BBC o le whaamataa wa Trump wa taa wai e maoa e ni tūlanga tau le tamau a inga o le aiai mo se atunuwa pe a whai fa soa soani ia Iran. Wa whai ia whaamataa wile mai o le ono sa furu aso sa whaamataa wale mo se marienga ma Iran e whaamutai de taua pe tai e lea I lava. Olenga yuinga la wafaya Trump, wafolinga watoe faa wa waima le pressure campaign, the Operation Economic Fury, leana amata ya aperila e faa saaifa le tupe mai fafo, ona fai pisi nisi ma Tehran. Faidua Trump, oso se atunu ulawa lana te iloa olo ofsoswani ya Iran, ole afea ngai malu itau tau da mao ainga pe ona ta ua. Ele ufa manino maya po o atonu yelu itau, afe mai Trump, ole na naane usua uu, O le lafua ni o tupe, fesu ya inga o fale, le si tala ino waa manga yo inga tau pisi nisi, o te tau na tau fi umanei, ma o lo si la fia I lato o lo faya le tulanga lea, o lato nga yo inga o lo faya. Ta awa le BBC o November isi palota Amerika, ma o lo fia ngai Trump, ma lo itau ina mata upo e faa tatau ina telo le tupe ua faalu, ina taua lea ma Iran. I Israelu, e whamaunia mai e Israelu e moni sa tafana e lato fita fita se ta avale na avea toise tene diti Palestina e lima tausanga le ana umailo na ola fatasi manisi e toa onolo na ainga I Gaza I le rua afelu asfulfa. I se pepa o whaamtaranga wa whaedo ai le vayangaro puipuinga Israelu le IDF e whaia le suesuenga I le mataupule nei mo le tene diti malo na ainga a toa ma paramedics e toa lua na mahali di wai fo I le isi lava whaalave lave. O ia whalabalawe na matua ila ngā ila ngona le fia fia o le tō tele tangata mai vāenga ese ese le rarangi a wa whaerua Israel wa le whale tonu le fisota inga I ngā yoinga na whaia I le mentau plenei wa māfua I le whale tonu ma le ala le wala ngā tata wai le whaia o se su suenga. Wa ta awe le ripote o le whalabalawe le nei wa whaia I se ata tifanga pa ingoa The Voice of Hind Rajab le tere titina fia. I Australia wa liputia le 9 News I le soe siria ma le 5.3 miliona tangata o le atunuu o le a Mosef Sonswani le tailua vayaso I si itanga I peimeni e mawane a matai le asurua sepuro le masina 4 September. E se ese au faingo tupe faa popo e maua I la tolo o maua penfiti e le ngata le autai tuotasi I a faa pefoi I ulungali. O si tia foi tupe maua I la tolo o saini ni ngā luenga po Job Seeker Payments, faa pia foi marif soswani mo I la tolo o maututongi I aanga vaa, e iai foi si itanga mo I la tolo o maua le alauni mo talavou po le Youth Allowance, a wasauno aile Minister of Social Services o Tanya Plibersek, o le faa piliona faa popo le ua faa angana mo le soswani le nei, o le afi soswani I tangata Australia I a faa mautinoa, o lo o mawhai una lango lango I le system I aona tangata. In New Zealand, o lo mana na o le vang fao fai le Greens e toe faa wau le faa tino ino le porkalame back to school lunch program I le mea saadwa I mua mua ma faa lau tele atu inisi.
1: Planning a little work on the boat trailer? Save time and money with ISP and our great range of boat trailer parts and accessories. The best brands at great prices to help make

On let up some day, only as we are, I lay go only. Te wila le fa abla twin el masino se tema itau sanga uma il vayaso mea sina. Le alwo fa ingwane o le vayaso o mea sina. Na sa unwa le fonga le ofisa tu isi tai malangi titu ila farao. O le amatalia mo le vayaso atol nei fa amoe moe. Ile amata atu le stosfulu au kuso se iyo o le aso lima o se tema. O le vayaso atoa o le afayai fa afiefianga fa alanga nuu. Iluma o le fale o le malo o mtangi ala lua. Epe o sa asama ulu ulu fa atau pati mapese sa amua. O le afa ilo aifo ili vaneina o measina mamamanu ngā luenga tau lima. Ma le tau ae maise ta alonga kiwikiti. O le afa atau nuu fo I ta tau vanga alo pau pau. Ma va'alu fa'angota, va'alu fa'angota, mōli nei va'yaso fa'apitoa, ai ole ata walunga ni misi Samoa, e sa ili aise tausala, ole tausanga luafe luosfulona, luafe luosufitu. Watapena nei fo ili au faifale ainga, a wale fufonga tau mafole atunu ili va'yaso atoa. Ia olo ufaia sa ili ngā tupe lea onga le salafai sencho, le a unga siva le ya oi ya oi nai siva siva fa atunu siva fa polensia e fa yala I afiafi o sobre fuata etasi a mata le a fole fasi o le a fole valu le hola le Edgeworth Memorial Neighborhood Center o lo oi le tulimanu po le one el numero tasi min my road I Edgeworth e mo o mia la valo fso swani o nol fa amna tuino la tuanga le tausanga se fulu tausanga talu na amta ina sala fai sencho le haonga olo wa o inai siva fa polinsia mo taba matene talavo o le fa amna tuino la tuanga se fulu tausanga e fia balanga ai sa amoa e olo wa vanoa o le kurupo po o le fo ya onga e maua keke ese ese mapan keke fa apia male koko sa amoa a matza le afole fase o le afole valo o ne ingalo ya fia fio sa aso mafua ta itasi ama tata yao. A fio mai e te tali tonuai maana ya lavalu tanga iai. Ma fili file tu inga keke te mo omia. Pa se fopan keke fa asosi somalie, fa asuka, ya po otama maasani. Ile ta ugata ai mosef sosoani. Ile ta umafai nga le fanao. A wane ngalo ta yao. Ile tulimanu o le numero tasi min my road I Edgeworth. Malanga mai ya atonu te fia fia I fōi wha amafana whanai a wā ua whai fōi si mālūlu. Ia e mōli ato alfaanga le tātou whasa launga mo seo tātou nuk nei I tina amata mā mātutua. Wā pēlo o loa sā mōa, wha afonga mai tātou po kalami nea fiafi. Ia e meise le sua lau whaingarunga tato fia le atua, iso se whatawhai tāu langa tonu seo tātou ai nei. A lofte le atu I presteni o le kālise katoliko, kolo matapula ma le fale tua le afionga ya luanga lawa ke nese kolo le sunga atu sa taula I seo pule le afionga le fale tua ya sa arai matoka ma le nofo alo fale tua ya sili a faitufi afionga ya tangaloa Wilson le afionga ya feilo Ivao Larry Taufua afionga ya pulotu seo maalo te pale au afionga na naima Mary Poutai afionga le fale tua ya uluwawa unei seo mantafa ma le fale tua ya anamose Ya afionga ya atu inga mala, fatua ya la mepa, sufia so e, male nofo alo, fa pia foi, fale fata le sina ta ape, fatua ya li itasi, fa afete, male nofo alo, fa pia fatua malo lo, manu malo, te wila leota, male nofo alo, ya fa pia foi, to fai ata atiti setu, male tausi ya anufetu ima walunga, sunga ya pene weta, mafelo rini seu, tina ya muetoto seu pule, male tina ya masina ali, aimese tina matua ya laulala si ulai, Ya maletina fo ya opa au lele Ernest, valuni wa lisa peta si ulai, se nara elia maposua, lili asava inaya, tunu mafono mafaletua ya Amelia, tiabu ya fa apefoi, sava inaya Yosefa Mariki Brown, Brian Mafua Hogan, ulungia elimoa, ya tamafana wa Samoa o angumau ili hanta, ona unga aluenga fa avai taimi, ya malo lava fa afongfong mai, malo leva malo le onsai, awo umai fo taimi fa amutai tato pol kalame monea fiafi, fa amue moe ufa amlieina lau fa asau ngal neipo, asu atu vai malu lau fina ngalu pe afai o yeise ngana wa sala, pele tau tamali ilau fa afong mai, ya lafuana inu ule aina wa epoto lava le tau tai, ai sele na tu yama ya man wi ala vale alo tu tu me five on al we il was four fa perfe na ye wala mo fa da wi o onga ya mo time ne ye man manu sele ina fo fanga fo fo umal vai es fo but wi ala fa so so ne fi
se yo tatou toi fei loa ifo ile ma vias fou ile lofa malanga leo tatou tapa au lang ya e malo level ma futa mai ya manuia le po mfa aso ifo ingaloa mo nei time and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but do join us again for more next week at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli and Leata Lilo saying, Tofa Soifua.